kolo anya de lota ni fa buna welu bido ga enwe ni njedebe ifa buna ga de nai kan yi welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga aso